0: Momon kwallon kafa da suka kasa lashe kwalamarsu wajen karɓar Nagoro. Me ya rage wa Infantino a daidai lokacin da kujerarsa ke tangal-tangal? Shin alakarsa da Trump ce ta goga masa bakin jini? Shin zai iya kai bantansa yayin da hukumomi irin su UEFA ke daga masa jankati? Ku kasance da mu a cikin shirinmu na ra'ayin malamai na wannan mako.
1: Ta kasance da mu a gobe da kuma jibi Lahadi domin jin ra'ayin malamai a shirye-shiryenmu na Amurce. To anan kuwa wani sabon rahoto na hukumar kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin, wato ta Majalisar Ɗinkin kuma asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ne ya bayyana wani sakamako mai tada hankali mai nasaba da cin zarafin ƙananan yara musamman matasa ta hanyar lalata a intanet wanda ke ƙara ƙaruwa a yanzu. Zainab Muhammad Abubakar ta yi mana nazari kan wannan lamari.
2: Binciken na UNICEF da aka gudanar a ƙasashe 21 ya nuna cewa ɗaya daga cikin kowane matasa biyar masu shekaru tsakanin 12 zuwa 17 ya fuskanci wani nau'in cin zarafin lalata a intanet a cikin shekarar da ta gabata. Rahoton ya ce irin wannan cin zarafi na iya farawa ne ta hanyar salon tattaunawa ta yau da kullum, amma daga baya sai mai aikata laifin ya fara matsawa yaro ko kuma matashiya lamba har abin ya koma barazana ko tarko. Binciken ya nuna cewar kashi 57 cikin 100 na masu aikata irin waɗannan laifuka mutane ne da waɗanda abin ya shafa suka rigaya suka san su, wasu abokai ne, wasu 'yan uwa ne, yayin da wasu kuma ke da alakar soyayya da waɗanda abin ya shafa. Mutanen da kuwa ba su da wata alaka da waɗanda abin ya shafa ba su fi kaso 16 cikin 100 ba, a yayin da wasu kaso 27 cikin 100 waɗanda UNICEF ɗin ta yi wa tambayoyi ba su iya gano waɗanda ke aikata musu laifin ba. Manyan shafukan sada zumunta na daga cikin wuraren da aka fi samun irin waɗannan cin zarafi. UNICEF ta ƙara da cewar kashi 60 cikin 100 na abubuwan da aka ruwaito sun faru ne a dandamali kamar Facebook da WhatsApp da Instagram sai Snapchat, bugu da ƙari da kuma TikTok da YouTube. Ire-iren wasanni da ake yi ta intanet ma na taka rawa. Kashi 14 cikin 100 na waɗanda aka yi wa bincike sun ce sun fuskanci cin zarafi ta hanyar wasannin intanet, musamman waɗanda ke da hanyoyin aika saƙonni kai tsaye. Sai dai wani babban abin damuwa shi ne, da yawa daga cikin waɗanda abin ya shafa ba sa neman taimako. Tsoro da kunya da barazana daga masu aikata laifin na hana yara da matasa bayyana abin da ya faru da su. Kashi 41 cikin 100 na waɗanda aka yi wa bincike sun ce sun ɓoye abin da ya faru da su gaba ɗaya. Binciken ya ƙunshi kusan matasa 21,000 masu shekaru tsakanin 12 zuwa 17 waɗanda ke amfani da intanet akai-akai. Akan haka ne, UNICEF ke kira ga gwamnatoci da kamfanonin fasaha da su ɗauki matakan kare yara a duniyar intanet. A cewar hukumar, ya kamata a tsara shafukan sada zumunta ta yadda za su samar wa yara tsaro. Bugu da ƙari, ana buƙatar a ƙarfafa dokokin da ke hukunta masu aikata irin waɗannan laifuffuka, tare da samar da hanyoyi da yara da matasa za su iya kai rahoto cin zarafi cikin sauƙi da aminci ba tare da wata barazana ba. Rahoton na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasashe da dama ke ƙara tattauna batun taƙaita amfani da shafukan sada zumunta ga yara. A Australia, alal misali, yara ƙasa da shekaru 16 ba su da izinin mallakar shafukan sada zumunta. A Burtaniya kuma irin wannan matakin zai fara aiki ne daga shekarar 2027.
1: Zainab Muhammad Abubakar kenan da rahoton da ta haɗa mana. A nan kuwa ana ci gaba ne da martani kan wani shirin Isra'ila na kwashe lahirin Falasɗinawa mazauna Gaza domin kai su wasu ƙasashe na ƙetare bayan amincewa daga Amurka. Ga wakilinmu Mahmud Yahya Azare da ƙarin bayani.
3: Kamar yadda Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ke faɗi, wannan shirin shine magani warkam na warware matsalar su kurkucewar yanayin zamantakewar rayuwa da halin jin ƙai a zirin na Gaza. Ya ce a shekarun baya mun taɓa janyewa kwatakwam daga zirin na Gaza, amma hakan bai hana su kitsa kisisi ne ya kawo mana harin ta'addanci a watan Oktoba ba, bai kuma sanya su gina zirin na Gaza don samun rayuwa ta gari a cikinsa ba. Don haka ne muke shelanta wa duniya cewa kwashe su don kai su wasu ƙasashen ƙetare na daban shi ne magani warkam na wannan matsalar. A yanzu muna jiran samun amincewar Amurka ne kawai don fara aiwatar da wannan shirin. Ministan tsaron Isra'ila Israel Katz ya bayyana cewa gwamnatin Isra'ila ta shirya tsaf don kwashe mazauna zirin na Gaza. ta kowace hanya ko ta kan teku ne ko ma ta sararin samaniya bayan da kasar Masar ta nuna kakkausar adawarta da amfani da kasar ta

0: dan aiwatar da shirin korar Falasɗinawa daga yankunansu.
1: Shekaru Safona
0: ya ce yankunanmu na sanya mazauna zirin Gaza yin ƙauradar raɗin kansu ta hanyar kwaɗaitar da su da ma ta hanyar barazana yaƙi yin tasirin da muka zata. Dan haka ne muka yanke shawarar aiwatar da wannan shirin tare da haɗin gwiwa da wasu ƙasashe ƙawayenmu. A yanzu haka mun tuntuɓi ƙasashe kusan goma da wasunsu suka lamunta da za su karɓi mazauna zirin Gaza a ƙasashensu. Shugaban Amurka Donald Trump dai ya taɓa nuna goyon bayansa ga ra'ayin korar ɗaukacin Falasɗinawa wanda sun kai miliyan 2.5 daga zirin na Gaza. Ko da yake daga baya fadar White House ta ɗan ja da baya kan shirin bayan fuskantar kakkausar raddi daga ƙasashen duniya. Sai dai kamar yadda ministan tsaron Israel Katz ke ƙara fayyace cewa a yanzu haka suna tattauna batun da Amurka kuma suna fatan ma za su samu amincewarta ba da jimawa ba. Tuni dai shugaban kungiyar Hamas da ke zaune a ƙetare Khalil Al-Hayya ya nemi illahirin al'ummar Falasɗinawa da su tashi baki ɗayansu.
2: Inna ma'arakatana al-yawm ma'arakatu thabatin wa wujud.
0: Yace yaƙin da ke gabanmu a yanzu yaƙi ne na tabbatar da wanzuwarmu. Makiyarmu Isra'ila da taiwa dubu dubatan mazauna zirin Gaza kisan ƙare dangi. A yau tana son yi wa waɗanda suka rage a zirin na Gaza korar ƙarar dangi. Idan har muka bari ta gama da su, to ko shakka babu wannan ɗanyen aikin nata ba zai taƙaita ga zirin na Gaza ba.
2: Falan ta tawaqqafa jara'imuhu 'inda hudud Gaza.
0: Ita kuwa Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da ma galibin manyan ƙasashen duniya Allah wadai suka yi da wannan shirin. Mahmud Yaya Azare DW Hausa daga birnin Alƙahiran Masar.
3: Himma dai matasa.
4: To madalla wata matashiya Maryam Muhammad wato a birnin Kebbi dake arewacin Najeriya ta rungumi sana'ar yin takalma irin na zamani waɗanda suka shafi na maza da mata da ma na ƙananan yara. Matashiyar ta ce ta koyi sana'ar domin ta rufa kanta asiri. To amma ta ce ta gamu da wasu matsaloli kamar da wato Ma'awi Abubakar Sadiq ya ruwaito mana daga Sokoto.
5: Matashiyar mai suna Aisha Umar Faru take cikin garin birnin Kebbi ta ce ta ɗauki dogon lokaci tana gudanar da wannan sana'a ta yin takalma a ƙoƙarin da take na son ta tsayu da ƙafafunta ko da kuwa ta yi aure. To amma sai dai ta ce akwai tarin matsaloli da ƙalubale da take fuskanta ga sana'ar, amma kuma duk da haka ba tare da takare ba.
6: Yanzu ƙalubalen da nake fuskanta kaga rashin jari, in mutum bai da jari isasshe wanda zai yi sana'a yana ɗaya daga cikin ƙalubalen da mutum zai fuskanta. Kaga in mutum na da jarin shi zai yi takalman shi, ko da ba a sai ba zai yi ta yi ya aje. Kaga duk lokacin da an ke buƙatar su za a same su. Kaga bashi yana karya jarin mutum gaskiya. Ana tambaya kaga in mutane sun ɗauka bashi, ko da mutum yana son ya yi wasu ba zai samu kuɗin da zai wasu ba, saboda mutane sun ɗauka bashi kuma ba su bashi kuɗin shi ba sun riƙe.
5: Matashiyar ta ce sana'a irin wannan dole sai an yi haƙuri, yayin da ake ƙoƙarin gina ta ake kuma son ta bunƙasa. Domin da farko customers ba su san kana yi ba, amma sannu a hankali kuma komai ke daidaita.
6: In mutum ko da bai samu customers nan da farko ba, nan gaba kaga mutum in Allah ya taimaka mishi zai iya samun customers. Abun nashi ya bunƙasa inda mutum ya yi haƙuri.
5: Matashiya Aisha Umar da ke wannan sana'a ta yin takalmi ta ce tun bayan da aka fahimci ta ƙware ga sana'ar a unguwarsu, iyayen yara suka riƙa kawo mata 'ya'yansu domin ta koyar da su irin wannan sana'a. Ga wasu da suka koyi sana'ar.
7: Na Huwa Abdullahi da Mani. Na ɗau tsawon wata uku ina koyon sana'ar takalmi. Na koyi takalmin maza, takalmin mata, takalmin yara. Za su taimaka min sosai wurin dogaro da kai, ba sai ka jira wani ya maka abu ba, zan riƙo da kaina.
8: Sunana Amina Amina Ilu. Na koyi abubuwa da dama a cikin sana'a, kamar yadda ake haɗa takulman da sauransu. Wata uku ana koya muna. Ina so kamar yadda na koya nima ilimin da na samu na koyan ma wasu su masu amfana.
5: Matashiyar ta ce a yanzu akwai burin da take da shi ga wannan sana'a. Daga tabin ƙasa kuma an santa ko ina.
6: sana'an nan tawo da na fara haka kaɗan. Allah Ubangiji ya nuna mini ranar da na buɗe nawo kamfani na kaina na koyon takalimi, shine fatan da nake da.
5: Ko ba ga ɗaukar nauyin kanta ga hidimomin rayuwa, Aisha tana taimakawa ƙannanta da sauran 'yan uwa sakamakon wannan sana'a. Ma'awiya Abubakar Sadiq, DW Hausa, daga Kebbi a Najeriya.
4: To a gaida Ma'awiya da wannan rahoto wanda shine ke tsaye mana rahotanni da ma shirin namu na wannan lokaci baki ɗaya. Suleiman Babayo shine tsara shi da aka ji mun daga Hiwa ke cewa wani lafiya.

Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: idan muka nufi wato makwabciyar ta Jamhuriyar Benin a farkon makon nan ne sabon shugaban kasar na Benin ya cika kwanaki 100 akan karagan mulki tun bayan shan rantsuwan kamun aiki a matsayin shugaban kasa inda ya maida hankali kan inganta alakar diplomasiyar kasar da makwabtanta kasashen AES sabon shugaban da ya kuma ziyarci wadansu yankunan kasar domin ganawa kai tsaye da al'umma tare da bayyana musu manufofinsa akan su To sai dai duk da wannan mataki nasa na yunkurin gyara diplomasiyar kasar da wasu kasashe irin su Niger gashi hukumomin Niger din na zargin shi da hannu a cikin kasashen da suka ce sun nemi taimakawa sojojin da suka yi bore a makon da ya gabata Yakuba Umar Mai Gizawa ya hada mana wannan rahoton
1: Kwanaki 100 bayan hawan sa mulki a Benin Romel Wadanyi ya riga ya fara taka rawar gani tare da mai da hankali kan tsarin diplomasiya na tushe don sassauta tsamin dangantakar kasar da makwabta ta hanyar ziyara aiki da ya kai waɗansu kasashen yana kuma kai ziyara akai-akai ta gani da ido cikin yankunan kasar tare da ɗaukar matakan farko na ci gaban al'umma lamarin da ke bayyana salon mulkin sabon shugaban sai dai masanin shari'a kuma manazarcin siyasa Terence Kenum ya bayyana cewa
2: Je parlerai d'abord d'une différence de rythme.
1: Yace zan fara magana ne game da bambancin taku da sallan maimakon rabuwa. Ana ganin shi a cikin diplomasiya. Wace ke aiki gadan-gadan musamman tun farkon makonnin kama aikin sa. Muna kuma ganin ta a cikin mu'amala ta zahiri. Tare da kasancewar shugaban kasar wajen daukar matakan farko na ci gaban al'umma. Shugaba Wadanyi da alama yana shimfida mulkin sa ne bisa tattaunawa. Kusanci da al'umma da kuma cikin tsarin aiwatar da abubuwa cikin gaggawa.
2: Sur le dialogue la proximité tout en restant dans la continuité.
1: Shugaban da ke da sauƙin kai wajen ba da damar kaiwa gare shi da ke da kuma kusantar al'ummar kasar. Romel Wadanyi na tafiyar da gwamnatin sa bisa tsarin da ya bambanta kwarai da gwamnatin da ta gabace shi. Amma ga masanin kimiyyar siyasa Reji Humphe ya kamata wannan kusanci nasu da al'umma da ya bayyana a fili ya dore na tsawon lokaci.
3: Aujourd'hui effectivement le président Wadanyi sort beaucoup
1: et il a iga ayo shugaba Wadanyi yana fita sosai sannan a hankali yana ƙara kusantar jama'a sabanin shugaba Talon idan muka koma cikin fagen siyasar Benin wataƙila shugaba Wadanyi ba zai samu lokacin wannan guje-guje ba sai dai ya maida hankali ya killace kansa iyake wayan fadar sa ta Marina Romel Wadanyi tsohon ministan kuɗi kuma masanin tattalin arziki na gwamnatin da ta gabata na zama wani bangare na ci gaban siyasar kasar kuma ga Reji Humphe abin da yake da muhimmanci a nan shine ba wai neman sanin ko zai iya kamanceceniya da Talon ba amma shin zai iya biyan bukatun jama'a na gaggawa
3: chaque homme politique a ses particularités a ses nuances
1: Wadanyi ne dan siyasa yana da nasu kebantaccen abubuwa da suka dace Wadanyi ba zai taba zama tamkar Talon ba kamar yadda Talon shi ma ba zai taba zama kamar Wadanyi ba don haka babban kalubalen da ke gaban shugaba Wadanyi a yau shine ba wai neman bambanta kansa da Talon ba a'a amma mai da hankali musamman wajen biyan muradin al'ummar Benin
3: aspiration des Beninois et des Beninois
1: to sai dai a daidai wannan lokaci da ake yabawa da diplomasiyyar ta Benin ta fara inganta da wasu kasashe makwabtanta wani sabon zargi ya kunno kai daga hukumomin Niger kan shugaba Wadanyi wanda suka yi wa zargin yunkurin taimakawa sojojin da suka yi musu bore a ƙarshen makon da ya gabata lamarin da ke iya mayar da hannun agogo baya a kokarin da ake na kawo ƙarshen tsamin dangantakar da ke tsakaninsu da shugaban ya gada daga tsohon shugaban Benin Patrice Talon
0: a gaida Yakuba Umar Mai Gizawa da wannan rahoto da ya hada mana yanzu kuma zan hada ku da Abdullahi Tanko Bala da sharhunan jaridan Jamus kan nahiyar mu ta Africa
4: zan fara da jaridar Frankfurter Allgemeine Zeitung a sharhinta mai takin tattaunawa kan cibiyoyin korar baki A bayyana yake cewa shirye-shiryen gwamnatocin kasashen Turai da dama na kafa cibiyoyin tura bakin haure zuwa kasar Rwanda suna ci gaba. Ministan harkokin wajen Rwanda, Oliver Ndewere, ya shaida cewa wakilai daga Jamus da sauran kasashe sun ziyarci kasar ta gabashin Afirka a makon da ya gabata tare da gudanar da tattaunawa. Haka kuma, ma'aikatar harkokin cikin gida ta kasar ta ce gwamnatin tarayyar tare da haɗin gwiwar kasashen Austria da Denmark da Netherlands da Girka. Na da niyyar kafa cibiyoyin karɓar mutanen da za a mayar kasashen su. Sai dai mai magana da yawan ma'aikatar cikin gidan ya ke tabbatar da ko kasar Rwanda na cikin kasashen da ake tattaunawa da su. Kamar da mujallar Der Spiegel ita ma ta rawaito an shafe watanni ana tattaunawa da Kigali. Italiya ma ta nuna sha'awarta ga irin wannan yarjejeniya da Rwanda. A cewar bayanai wata cibiya da ke Gashora mai nisan kilomita 60 daga babban birnin Rwanda, na cikin wuraren da ake tattaunawa don samar da masauki ga bakin hauren. Shekaru biyu da suka gabata, gwamnatin jam'iyyar Labour karkashin jagorancin tsohon Prime Minister Birtaniya Keir Starmer ta soke wata yarjejeniya mai cike da cece-kuce da ƙasar Rwanda na tura bakin haure da masu neman mafaka zuwa ƙasar Rwanda. A wancan lokacin, kotun kolin Birtaniya ta yanke hukuncin cewa shirin ya saba wa doka. Alƙalan kotun sun bayyana cewa akwai nakasu a tsarin ba da mafaka na Rwanda, tare da fargabar cewa za a iya mai da masu neman mafakar daga Rwanda zuwa ƙasashensu na asali. A nata shirin, matakin Vodafone na kallon Algeria a matsayin abokiyar hulɗar samar da iskar gas. Mujallar Welt Online da ake wallafa a yanar gizo ta ce yawan makamashin da Jamus ta yi tanadi ya ragu. Akan haka ne take neman ƙasashe amintattu za su samar da ƙasar makamashi. A yayin ziyararsa zuwa arewacin Afirka, ministan harkokin waje na Jamus, Johan Vodafone, ya ce iskar gas daga Algeria na iya taimakawa wajen cike giban makamashin a nan gaba. Ya bayyana Algeria a matsayin abokiyar hulɗar da za a iya dogaro da ita, wadda tuni take samar da ɗimbin gas ga ƙasashen Italiya da Spain. Vodafone ya gana da ministan albarkatun man fetur da gas na Algeria, Mohamed Arkab. Babban abin da ya fi mai da hankali a tattaunawarsu shi ne ƙoƙarin kulle rajinoyi na samar da makamashi na dogon lokaci ga ƙasar Jamus. A cewar Vodafone, Algeria na ɗaya daga cikin manyan ƙasashen da ke samar da tarayyar Turai iskar gas. Yana mai cewa ƙasar za ta kasance a nan gaba babbar mai samar da makamashi mai tsafta na green hydrogen mara gurɓata muhalli. Ita kuwa jaridar The Target Sighting ta yi tsokacinta ne akan annobar Ebola a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, da ce yawan mutanen da suka mutu sakamakon cutar a Congo sun haura mutum 300,000. Jaridar ta ce yayin da aka ayyana kawo ƙarshen ɓullar cutar Ebola a Uganda, adadin masu kamuwa da ita a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo na ci gaba da ƙaruwa. Yanzu haka adadin waɗanda cutar Ebola ta kashe ya zarta 300,000. Hukumomin kiwon lafiya ƙasa ta tsakiyar Afirka sun ba da rahoton cewa an tabbatar da mutuwar mutane sama da 300,000 sakamakon wannan cuta mai matuƙar yaduwa. An dai tabbatar da jimlar mutane 6,186 da suka kamu da cutar. A halin yanzu ana kula da mutane 830 ko kuma an killace su saboda cutar Ebola, yayin da aka tabbatar da cewa mutane 1,409 sun warke. Yawan mace-macen dai ya kai kashi 48.6 cikin 100, wato kusan mutum ɗaya cikin marasa lafiya biyu ne ke mutuwa, musamman yawan ƙananan yara da suka kamu da cutar suna da yawa.
0: A gaida Abdullahi Tanko Bala da rahoton sharhunan jaridun Jamus kan nahiyar Afirka. Kuma ƙarshen rahoton kenan, za mu dawo mu ɗora da shirye-shiryenmu ga wannan saƙo.
5: DW ra'ayin malamai.
6: Shugaban hukumar FIFA Gianni Infantino ya bi sahun wasu daga cikin magabatansa na kasa cikawa da imani wajen kasa tsira da mutunci a duniyar ƙwallon ƙafa. Sepp Blatter na FIFA, Michel Platini na UEFA, Issa Hayatou na CAF, Ibrahim Gusau na NFF na daga cikin shugabannin hukumomin ƙwallon ƙafa da suka kasa lashe ƙwalamarsu wajen karɓar na goro. Me ya rage wa Infantino a daidai lokacin da kujerarsa ke tangal-tangal? Shin alaƙarsa da Trump ce ta goga masa baƙin jini? Shin zai iya kai bantansa yayin da hukumomi irin su UEFA ke ɗaga masa jan kati? Ku kasance da mu a cikin shirinmu na ra'ayin malamai na wannan mako.
0: To madalla, da fatan za ku kasance tare da mu a shirin ra'ayin malamai na wannan mako. Yanzu za mu fara ne da shirinmu na matasa tare da Salihu Adamu Usman.
5: DW dandalin matasa.
7: Ke mu dai Ghana dai gaskiya mun zo ne, mun ga wurin zama ne gaskiya. Tsakaninmu da Najeriya dai mu je mu dawo ne, a ce a gashi da yanuwa da abokan arziki a sake dawowa.
8: A shekarun baya, matasa 'yan ƙasashen Afirka da dama, musamman ma yammacinta, suna tururuwar zuwa Cirani, Najeriya, don gudanar da sana'o'i daban-daban don samun kuɗi da niyyar tallafawa kawunansu da kuma iyalansu. To amma fa a yanzu reshe ya fara juyawa da mujiya. Shin ko me yayi zafi? Salihu Adamu Usman shi ne sunana, kuma amsar wannan tambayar da kuma batun Cirani 'yan Najeriya a ƙasashen Afirka shine maudu'in da shirin dandalin matasa na wannan makon zai yi wa dalla-dalla.

0: Matasa daga jihohin Najeriya musamman na arewacin kasar sun koma zuwa kasashe makwabta musamman Ghana domin gudanar da sana'o'i. Wannan na karuwa ne tun bayan da darajar naira ta kara tabarbarewa da kuma karancin damar maki a kasar tasu. Anan muna tsakiyar birnin Accra ne na Ghana, inda matasa 'yan cirani daga Najeriya suka saje cikin na kasar domin nema wa kawunansu mafita. Ɗaya daga cikin matasan ya faɗi irin sana'ar da yake yi da kuma abin da ya sa ya zaɓi barin Najeriya zuwa Ghana.
1: Sunana Mahmud Abubakar, wanda aka fi sani da Mahmud Fula, ne mutumin Yola ne. Sannan kodayake yanzu zan iya cewa kusan na zama mutumin Ghana. Saboda a Yola ma yanzu in ana so a gane ne, in ba an ce Mahmud Ghana ba, ba lallai ba ne a gane ne. Mu dai mun zama 'yan Ghana yanzu zan iya cewa, saboda kasuwancinmu ya dawo nan. Sannan akalla ba ka sani wani yanzu na san na shekara ya fi tabbas a garin nan. Muna ce zuwa aje a dawo, alhamdulillah. Kuma kasuwanci dai alhamdulillah a nan yana tafiya, da yake ni huluna nake sayarwa da shaddodi haka nan. Saboda nan Ghana gaskiya akwai kwanciyar hankali, babu hayaniya gaskiya. Security su yana da kyau. Sannan uwa uba ga shi idan ka duba gefen wutar lantarki, masha Allah tabarakallah. Ana samu gaskiya.
0: Baya ga Mahmud mai hula, akwai kuma Adamu Jibrilla, wanda bai jima da zuwa kasar kamar wasu ba, amma ya ce yadda kasuwancinsa ke tafiya ne ya sa yake jin daɗin zama a kasar Kwame Nkrumah.
2: Ɗan Najeriya mazauni kasar Ghana. Kara na ɗaya da wata takwas yanzu haka a Ghana, kuma ina sana'ar monogramming design. Monogramming nake yi. Na ta mu'amala da mutanen Ghana lafiya, lau alhamdulillah. Mutanen Ghana suna son baki, ba na samun matsala da su. Kun ce tun da na zuma ban samu matsala da mutum ba.

0: Masana tattalin arziki na cewa akwai muhimman abubuwa da ake bukata domin kasuwanci da tattalin arziki a kowace ƙasa su inganta. Ko kadan zancen su bai ci karo da abin da wani tela dan asalin Najeriya ya gani ba da yaje Ghana.
1: Sunana Dahiru Abdullahi Usman. Ina zama a Najeriya, daga Najeriya na zo Ghana na sana'an dinki. Kuma abin da ya sa na bar Najeriya na zo Ghana ne kuɗi. Saboda gaskiya muna da karancin wutar lantarki a Najeriya. Shi yasa kuma dinki ya zo yanzu new model sai da wuta za a yi shi. Yana ɗaya daga cikin abin da ya sa na bar Najeriya na zo Ghana. Sannan zaman mu da 'yan Ghana alhamdulillah tabarakallah masha Allah. Saboda yadda muke zaune da wasu a nan kamar su suka haife mu, mu zaune da su cikin zaman lafiya da amana.

0: To shin ko zuwa yaushe waɗannan matasan za su koma gida Najeriya bayan shafe lokaci a Ghana?
1: Magana komawa na gida Najeriya dai gaskiya ba nan kusa ba. Ina son ci gaba da zama nan saboda ni ina rayuwa cikin kwanciyar hankali, sannan ina samun abun nan nisuwa da mutane sosai, kuma ina jin daɗin yi.
2: Mu dai Ghana dai gaskiya mun zo ne, mun ga wurin zama ne gaskiya. Tsakanin mu da Najeriya dai mu je mu dawo ne, a ce a gaishe da yanuwa da abokan arziki a sake dawowa. Mutanen Ghana suna nan kamar mutanen Madina ne, Madina sosai, Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda mutanen Ghana suna da son baki gaskiya. Mutanen Ghana suna da son baki, suna karrama mutane, za su ɗauki baƙon da kasan ɗan uwansu na ce.
3: Sunana Salisu Ibrahim, na zo daga Najeriya, ina aikin embroidery wato digital mesh. Gaskiya neman kuɗi tsakanin Ghana da Najeriya akwai bambanci saboda yanayin yanda ake mu'amala da mutane da kuma yanda cigaban ƙasan ya tsaya na wuta da wasu abubuwa da ya daban. Ina ban tunanin koma da Najeriya da zama gaba ɗaya. Ba kuma na zo gaba ɗaya nan ɗin ba ne, amma ban tunanin zan koma Najeriya da zama, zan ke zuwa na koma. Har ga Allah, alhamdulillah ba laifi Ghana kan.
0: To fa an ga waje kenan kamar yadda wasu ke cewa. To amma ga su fa ƴan Ghana, wani irin zama suke yi da waɗannan matasan na Najeriya, kuma yaya ɗorewarta?
4: Sunana Masaudi daga nan Ashama, Accra. Mu da mutanen Najeriya ba mu da wani matsala. Muna tare da su da yawa ga sunan, amma sunan yawanci business yake kawo su, wasu daga ciki kuma suna zo su yi karatu daga nan ga. Gaskiya ba mu da problem da su, mu da su muna da good relationship, muna da understanding juna. Ai ko mu ma asali iyayenmu nan sun fito wurin nan ne, yasa muna respecting nasu, su da kansu suna respecting namu, suna respecting na kansu, yasa ba mu da wani matsala da su. Ko ina ka ga mutumin Najeriya ka ganshi kamar yana business nashi ne da sauransu, ko ya zo karatu ko wani abu haka nan dai. Wallahi ba wani abu, mu da su lafiya lafiya, ko ina ka shiga ka gansu muna nan lafiya lafiya.

0: To mu dai abinda zamu ce ga matasan Najeriya da ke cirani a Ghana bai wuce Allah ya sa a samu abinda aka je nema ba tare kuma da tabbatar da an bi dokokin kasar da a yanzu ta zama tasu ga su kuma na Ghana Allah ya ba su ikon ci gaba da karbar bakin kirki da hannu bibbiyu amma da sauran abokan aiki na DW Hausa Salihu Adamu Usman ke cewa na bar ku lafiya daga nan Jamus
1: ga kuma shirin jika karo
2: DW jika karo
3: ilimin fasahar zamani
1: Daga nan sashin Hausa na DW dake birnin Bonn nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin manaji ka karo wanda wani sabon jerin wasa ne na zamanin yan computer mai suna lissafin kula da lafiya ga sabuwar rayuwa wannan labari yana duba ne akan yadda basirar computer take shiga cikin rayuwar mu ta yau da kullun a kashin da ya gabata Rabiu ya samu wani labari mai tayar da hankali Zata iya yuwa yana da tsiron nama a kwakwalwa. Dr. Kulu ta shawarce shi da yayi magana da babansa game da abin. A dai bangaren kuma Zainab tana fama da wani bakon abu wanda bata so ta fada wa kowa. Ko menene wannan matsalar? A wannan kashin bar mu sami yan uwan junan nan su biyu yayin da suke fuskantar kalubalen su. Taken wannan kashi na shida shine kira daya kawarki.
4: Rabiu ya kwankwasa kofar ofishin Dr. Kulu ya kuma ji ta kira shi ciki bayan kaiwa da komowa da aka fafata da kuma tattaunawa mai zafi da yan uwansa an shawo kan Rabiu ya shigar da babansa wato Sale a cikin sha'anin kula da lafiyarsa ya amince Salen ya raka shi asibitin a bisa sharadi guda daya kada dai ya shagiya a wannan rana abu mai wahala dai ga Sale shine kishin giya amma dai ya amince ba tare da wata ba da fatan hakan zai bashi wata dama ta gyara tsakaninsa da dan sa
5: yauwa naji dadin ganin ka Rabiu yaya jikin naka
6: wallahi da sauki sosai likita nagode kwarai ai da alama ma jijjigar ta tsaya gaskiya ina ganin maganin nan da kika bani yana da kyau sosai
5: da kyau amma fa duk da haka dole sai mai maka hoton nan da na fada maka na basirar computer an saka lokacin yi karfe 10 da rabi
6: to ya abun yake yana da zafi ne
5: ko kadan zai yi ya kaji wani abu kuma za a gama cikin kankanin lokaci
6: to na gane shikenan ba matsala
5: in tambaye ka mana kai nani akan batun da muka tattauna maganar dan uwa na jini
6: likita nayi nazo ma tare da babana yanzu haka yana can wajen tarbabbaki
5: yauwa naji dadin wannan maganar na san wannan shawarar da ka yanke ba abu ne mai sauki ba amma gaskiya hakan shine mafi alkai kai ina ganin ka raka kwanta Rabiu
6: me yasa
5: yanzu da na'urar ka tayi kara wannan yana nufin zaka iya yin jijjiga ka zo da maganin da na rubuta maka wancan karan
6: gashi nan nazo da shi
5: Yauwa, maza ka sha kwaya biyu. Ka kwanta a wannan gadan.
6: To,
5: ungwarwa. Da kyau Rabiu.
6: Sai me kuma?
5: Ka kwantar da hankalinka. Ka jira maganin ya fara aiki. Ka kwanta kawai akan gadan.
6: Sai mun yi hoton?
5: An riga an saka lokaci, dan haka sai mun yi. Ya danganta da abin da kake ji. Amma muhimmin abu shine ka fara jin dama-dama. Yanzu ka kwanta kada ka sake magana sai ka samu hutu

0: 라뷰. 라뷰. 다시.
1: 네? 에이, 맞지네.
0: 닥터 콜리치. 카나 악스부터 막지키야니. 카트나.
1: 닥터 콜리치.
0: 이나가나 마그란 데나 바카 니사 카바치. 야야 kake ji yanzu?
1: Lafiya alau wallahi.
0: Ba ciwon kai ko hajijiya ko tashin zuciya?
1: Ba ko dai wallahi.
0: To alhamdulillah, abu yayi kyau. Wannan ita ce Zaliha, mai kula da sashin basirar kwamfutar mu. Ita ce ta kawo na'urar daukan hoton lokacin kana bacci.
1: Ako, sannu Zaliha.
2: Sannu Rabiu. Bari na yi sauri, ina da marasa lafiya da suke jirana.
0: Kafin mu ci gaba, ina so kai Rabiu ka saka hannu a waɗannan takardun shaidan amincewar.
1: To, to gashi, Dr. Kulu. Ma iya ci gaba?
2: To, Rabiu. Wannan ita ce na'ura mai ɗaukan hoton ƙwaƙwalwa, samfurin X2000. Kuma ana amfani da ita ne don binciken matsaloli ta hanyar hoto a jikin mutane. Yanzu ina so ka zauna a kan wannan kujerar, ka kuma sa wannan.
1: To, haka? Haka yayi?
2: A'a, haka za ka yi kamar yadda kake sa abin jin sauti a kunne. Yauwa, to yayi haka. Yanzu ka ja dogon numfashi, ka kuma saki jikinka.
3: Za a fara yin hoto.
2: Yauwa, ka yi daidai. Ka saki jikinka kawai, yanzu nan za mu gama.
3: Ana yin hoton. An kammala hoton. Ana tattara rahoto. An gama hoto. Ana fitar da rahoto.
2: Yauwa, Dr. Kulu, an gama ga rahoton.
0: To, na gode, Zaliha.
2: Dr. Kulu, zan koma wajen aiki na. Sai dai in kina buƙatar ne miki fashin baki.
0: A'a. Ai, batun ma a bayyane yake. Na gode sosai, Zaliha. Dan Allah faɗa wa Malam Sale ya shigo.
2: Ina maka fatan alheri, Rabi.
1: To, na gode, Zaliha. Yauwa, Dr. Kulu, me rahoton yake cewa na sakamakon?
0: Hoton ya nuna kana da wata tsoka a jikin shimfiɗar da ke tsakanin ƙwaƙwalwarka da lakarka.
1: Subhanallah.
0: Ita ce shimfiɗar da take ba wa ƙwaƙwalwa kariya. Wannan shimfiɗa ko tsuro, ita muke kira a likitance da meningioma, wato makari.
1: To.
0: Amma ba abin damuwa ba ne, Rabiu. Yawancin irin waɗannan makaran, kansa ba ta taɓa su. Naka ma babu alamar kansa a jikinsu, amma tana danna ƙwaƙwalwarka, wannan shi ne yake jawo jijjigar.
1: Alhamdulillah.
0: Amma fa sai mun cire ta ta hanyar yi maka tiyata, sannan kuma ina so ka dinga shan magani don kawar da yiwuwar sake tsurowarta. Ina jin babanka ne. Shigo.

0: Wurin da ake kira cibiyar karɓar waya wani ƙaramin ɗaki ne mai datti da 'yan wayoyi da kuma wata kwamfuta guda ɗaya. Matasan da ke ɗakin waɗanda suna cikin yanayi na zaƙuwa, kamar dai ba su daɗe da gama makaranta ba, tufafinsu sun yi musu kaɗan. Dukkaninsu sun ƙura wayoyinsu masu arha ido, yayin da Sima ta shiga tare da Awwal. Awwal dai bai yi wani ɓata lokacin ba, ya je wajen ne domin ya ƙaddamar da wata manhaja wadda za ta sauya rayuwarsu.
1: Yawwa matasa, kun ga da zarar na danna wannan manhajar mu za ta fara aiki, kuɗi kuma za su fara kwararowa cikin aljihunan mu. Kuma na yi muku alkawari da zarar mun ƙaddamar da wannan harkar, kwanan nan za ku dinga wuce ni a cikin motocinku na zamani, yayin da ni kuma zan dinga bin ku a baya a motoci irin tamu ta tsofaffi. Naga, amma fa sai mun yi abin da ya wajaba a kanmu. Aikinku shi ne ku sa abokan harkarmu su saki jiki cewa mu ƙwararrun likitoci ne. Kun fahimta ko? Yawwa, kuma ku shawo kansu su sayi magunguna. Ko ba gaskiya ba, ku yi amfani da duk wasu dabarunku na kimiyya da na sadarwa da kuka samu a wannan aikin. Kun ji ko? Kun shirya?
2: Kun shirya.
1: Masha Allah. To za mu fara. Ku duba sosai. Kowa da kowa, ku duba fa. Yawwa. To, duniya ga mu gare ki. Yawwa. Ku yi wa manhajar basirar kwamfuta mai aikin likita barka da sauka.
2: Barka da sauka.
1: Likitar ku na tafi da gidanka. Kira ɗaya kawar ki. To shikenan, mu hau wallahi.
0: A ɗaya ɓangaren kuma, Zainab tana zaune a ɗakinta ba ta jin daɗi ga fargaba. Al'adarta da ta saba ba ta yi mata wasa, ba ta kuma yi mata wani ciwon. Yanzu ta hargitse mata, ta sa mata kasala da kuma kaɗaici. Ko dai asibitin za ta je ne domin ta nemi taimako, wayarta ta yi ƙarar shigowar saƙo wanda ya sa ta motsa.
3: Ko wane ne kuma? Allah ya sa ba shugaban makaranta ba ce take tambaya na dalilin rashin zuwa na aiki. Ab, ashe saƙo ne daga gaji. Bari in karanta in gani. Zainab, yaya kiki? Ina fatan lafiya. Yaushe za ki zo? Rashinki a kusa da ni duk ya biya sa zaman ya gundure ni. Wash, ana ta shirye-shiryen addu'ar kaka. Zan sanar da ke halin da ake ciki. Yaya jikin Rabi'u? Ina jin zan ba ta amsa daga baya. To, menene kuma? Talla ne ta bidiyo. Bari na duba na gani.
1: Ta amfani da manhajar basirar kwamfuta mai aikin likita, za a iya duba ka. Kana daga cikin gidanka. Za kuma ka samu shawarwarin kula da lafiya masu inganci. A kuma kawo maka magani har gida. Duk wannan za a yi maka shi ne ta wayarka, a kan kuɗi kaɗan. Me kake jira? Maza, sauƙi manhajar basirar kwamfuta mai aikin likita yanzu. Basirar kwamfuta mai aikin likita, likitanku na tafi da gidanka. Kira ɗaya ka warke.
3: A'a, me zai hana? Ba ni da wata asara idan na gwada. Na ma iya sauke ta. Yawwa, ta sauka. Bari na ga abin da za ki iya yi manhajar basirar kwamfuta mai aikin likita.
4: To me kuma zai bijiro wa Rabi'u? Ta yaya za su yi maganin wannan shimfiɗa da ta tsiro masa? Ko wannan sabon shiri na Awwal zai yi nasara? Hanya ɗaya kaɗai za mu samu waɗannan amsoshi shi ne a biyo mu a shiri na gaba. Daga nan sashen Hausa DW nake muku fatan alkhairi, ku kasance lafiya.
5: To madalla, yanzu kuma za ku saurari wato ra'ayinku masu sauraron mu kan batutuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya a yankunan ku tare da Hawwa Usama'ila.
6: DW, wasiƙun masu sauraro.
7: Masu sauraro barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa da ni Hawwa Usma'ila a shirin wasiƙun masu sauraro shirin da ke ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwariya a yankunanku daga nan sashin Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus to da farko dai zan fara da sakon haɗin gwiwa daga jikan Mani daga Dungas Jamhuriyar Niger da Musbahu mai shap shap Dungas da Isuhu mai farmasi Dungas da Baniya Tela Dungas inda suka ce salam DW da fatan kuna lafiya a gaskiya abin da yake ci min to a ƙwariya shine babban gari kaman Dungas akwai guraren da zaka ga mutane suna kashi barkatai a gefen kasuwanni ko asibitoci ko makarantu da dai sauransu saboda ba a samar da yanayin da mutane za su samu gurin da za su dinka biyan bukatunsu muna kira da mahukunta da su samar da tsarin da zai sa a daina wannan dabi'a ko ina sai sako na gaba sakon Abdulrazak Jibir inda yace salamu alaikum DW Hausa da fatan kuna lafiya ina jinjina wa shugaban kasar mu Niger da sauran jagororin nagode to sai sako na gaba daga Dawuda dan mayaki maradi salamu alaikum DW Hausa Har yau dai a game da yunkurin mai da hannun agoga baya da wasu ƴan uwan mu tare da taimakon makiya na ciki da waje ina mika godiya ta da sakon jinjina a madadin al'umar jamhuriyar Niger zuwa ga kasashen da suka kawo mana dauki domin murkushe wancan mummunar aniya ta wasu marasa kishin kasa anan ina kira ga shugaban kasa Brigadier Abdulrahman Ciyani da sake duba tafiyar ma'aikatar tsaron kasan domin dinke duk wata baraka da ke tsakanin jami'an tsaro daga karshe ina yi ma kasa ta addu'a da ya kare ta da makircin masu makirci na cikin gida da waje shirin wasiƙun masu sauraro daga nan sashin Hausa na DW daga birnin Bonn na tarayyar Jamus

sa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: sun mazaba neman wani mai rajin yaƙi da sauyin yanayi da ke kai hari kan tashoshin lantarki. Isra'ila ta sako wasu fursunonin da dakaranta suka kama a kudancin Lebanon. 'Yan sandan Amurka sun harbe wani mutum bayan yunkurinsa na cika musu wuƙa. Jami'an tsaro a nan Jamus sun baza neman wani mai rajin yaƙi da sauyin yanayi sakamakon munanan ayyukansa na kai farmaki da abubuwa masu fashewa kan cibiyar makamashi na gwamnati. Mutumin mai shekaru 48 wanda aka bayyana sunansa da Daniel V. shi ne da kansa ya aiki da wasiƙu da ya yi ikirarin aikata waɗannan miyagun ayyuka inda aka samu abubuwa masu fashewa a gidansa. Daga cikin wuraren da yake ya kaiwa farmaki akwai tashoshin wutar lantarki na kamfanoni da sauran wurare. Lamarin da ya janyo katsewar wutar a wuraren da ya jagoranci aikata hakan. Minista harkokin cikin gida na Jamus Alexander Dobrindt ya ayyana mutumin a matsayin mai tsatsauran ra'ayi na ta'addanci, wanda jami'an tsaro suka dukufa wajen ganin sun kamo shi a duk inda ya buya. A wannan Juma'a Isra'ila ta miƙa wa hukumomin Lebanon fursunoni huɗu da dakarun tsaronta suka kama a kudancin Lebanon bayan sakin wani guda ɗaya a ranar Alhamis a ƙoƙarin samun maslaha tsakanin ƙasashen biyu. Tun farko ƙasashen biyu sun cimma wata yarjejeniyar aiki tare domin gano gawarwakin wasu jagororin Yahudawa 'yan asalin Lebanon da suka ɓace a shekarun 1980 yayin yaƙin basasar ƙasar. Amurka ce ta shiga tsakani don sasanta su, inda za su ci gaba da zaman tattaunawa nan gaba a birnin Rome na ƙasar Italiya a ƙarshen wannan wata na Satumba da muke ciki. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. 'Yan sanda a Amurka sun harbe wani mutum ɗauke da wuƙa a birnin New York yau Juma'a bayan bijirar umarnin 'yan sandan da ya yi wajen ƙin ajiye wuƙar da ke hannunsa, inda ya tunkare su yana ƙoƙarin far musu da ita. Wannan na faruwa kwanaki huɗu bayan 'yan sandan na New York sun harbe wata mata mai riƙe da wuƙaƙe biyu sakamakon yadda ta cika wa mutane biyu wuƙaƙen har ta kashe ɗaya sannan ta jikkata ɗaya. Wani saƙo da magajin birnin New York Zohran Mamdani ya wallafa a shafukansa na sada zumunta ya nuna cewa 'yan sandan sun hanzarta zuwa wurin da lamarin ya faru bayan kiran gaggawa da suka samu domin ceton al'umma sakamakon yunkurin mutumin na dirgawa daga kan gadar Brooklyn. Jami'an Amurka na kan hanyarsu ta kai ziyara Ukraine domin ganawa da shugaba Volodymyr Zelensky bayan fara yada zango a birnin Moscow na Rasha a ƙoƙarin lalubo hanyoyin kawo ƙarshen yaƙin Rasha da Ukraine da ya shafi fiye da shekaru huɗu na gwabzawa. Jami'an sun haɗa da wakilin Amurka na musamman a gabas ta tsakiya Steve Witkoff da kuma surukin shugaba Donald Trump wato Jared Kushner waɗanda za su isa birnin Kyiv ranar Lahadi kamar yadda shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya sanar a wannan Juma'a. Mr. Zelensky ya alkawarta janye hare-hare ga Rasha ta sararin samaniya yayin wannan ziyara ta jami'an Amurka a Rasha da kuma ƙasarsa. Haka zalika ya buƙaci Rasha ita ma ta nuna irin wannan karamci na tabbatar da tsaro a wannan lokaci. To ƙarshen labaran duniya kenan.
1: A gaida Abdulkarim Muhammad Abdulkarim da ya fassara ya karanto labaran duniya.
2: DW harkokin yau.
1: To a harkokin namu na yau za a ji halin da duniyar wasanni ke ciki, muna tafa da shirin darasin rayuwa sannan muna dakon ra'ayoyinku, amma yanzu zan fara ne da batun tsaro a matsayin jigo daga Najeriya. Yankin arewa maso tsakiya ta Najeriya na ci gaba da fuskantar matsalolin tsaro musamman ma hare-haren 'yan bindiga da rikicin manoma da makiyaya, yayin da hukumomi da masu ruwa da tsaki ke neman hanyoyin daƙile tashin hankalin. An shirya wani taron tsaro a Benue domin tattauna matakan da za a ɗauka wajen kare rayuka da dukiyoyin al'umma. Ga rahoton wakilinmu Abdullahi Maidawa Ƙurgui.
3: Taron da ya kankama a garin Mukurdi ya samu halartar gwamnonin jihohin arewa maso tsakiya tare ma da ministan tsaro. Mahalarta taron sun fi mai da hankali ne akan hanyoyin tattaunawa da juna maimakon amfani da ƙarfin jami'an tsaro wajen magance wannan matsala a wannan yanki na arewa maso tsakiya. To sai dai a cewar gwamnan jihar Benue Hassan Aliya, haɗin kan gwamnoni na wannan yanki na da matuƙar fa'ida a wannan hali da ake. Yana cewar wannan taro wata shaida ce da ke nuna ƙudurin shugaban Najeriya Bola Tinubu da tabbatar da ganin cewar an samu zaman lafiya a wannan yanki na arewa maso tsakiya. Ya kamata mu yi amfani da wannan dama da muke da ita na haɗuwa waje guda don duba hanyoyin magance wannan matsala ta tsaro da muke fama da ita. Kuma ina kira ga daukacin jama'a da ke wannan taro, mu yi kokarin gano fa'idar da ke akwai a wannan ganawar.
4: Everyone present to fully identify with the objectives of this summit.
3: Taron ya duba tun shirin kiwon dabbobi na zamani wanda cewar mahalatta zai zamanto wata hanya ta magance rikicin makiyaya da manoma. To sai dai a cewar Mr. Danjuma Nuhu, wani shugaban al'umma a jihar Plateau, taron gwamnonin babu abin da zai canza, sabili da cewarsa a kullun aka yi zama kamar haka, anan ake barin zancen ba tare da daukan kwararren matakai ba.
5: Tunda aka fara wannan abubuwan, mutane nawa an kai kotu an yanka musu shari'a? In ka duba rikicin da ake yi a nan Nigeria ba wai Plateau, every year za a yi arasa commission of inquiry, asa commission na wane ne da wane ne, ka taba ji an fitar an ga maku ga abin da muka samu, ga waɗanda muka same su da hannu dumu-dumu a kai, ga hukunci da an yi ma waɗannan? So wannan ba zai yi bambanci da abin da mun saba ji ba.
3: Yayin da jihohin Kogi da Niger ke fama da matsala ta 'yan bindiga da ke garkuwa da jama'a, jihohin Nasarawa, Benue da Plateau na fama da matsala ta 'yan bindiga da ma rikicin makiyaya da manoma. Kuma gabanin wannan taro, kwamishinan 'yan sandan jihar Benue, Cletus Nwadiagbo, ya yi wata ganawa da sarakunan gargajiya da wakilai na ƙungiyoyin Fulani da ma ƙabilu na jihar Benue, inda ya ce da su kafa wata ƙungiya ta 'yan sintiri wadda za ta ƙunshi Fulani da shauran ƙabilun jihar don gane maɓoyan 'yan ta'adda da ke addabar jihar Benue da ma jihohi makwabta.
4: Most of the attacks come from invading.
3: Yana cewar akasari masu kai hare-hare suna kashe al'ummomi da ke jihar Benue da ma jihohi makwabta, ba Fulani ne da ake zama da su a nan gida ba, wasu ne da ke shigowa daga waje. Kuma wannan 'yan sintiri da muke kokarin kafawa za su magance masu kai irin wayannan hare-hare, kasancewar za su yi aiki ne da jami'an tsaro domin daƙile ayyukan ta'addanci, ta yadda jihar Benue za ta zamanto wurin zuwa ga kowa da kowa.
4: A Benue state that is accommodative to everybody.
3: To kasancewar akan ɗora laifin ayyukan ta'addancin kan Fulani da ke zama a iyakokin Taraba da Benue, da kuma waɗanda ke zama a tsakanin iyakokin Benue da Nasarawa. Ko ina martanin shugabannin Fulani kan wannan zargi, Ɗanladi Ciroma shine shugaban kungiyar Fulani makiyaya na jihohin Arewa maso tsakiyar Najeriya.
6: Fulani kan nan da suke border area na jihar Nasarawa, ainihin Fulani jihar Benue, wanda su suka rikici ya kore suka koma border area, suna kuma kiwon dabbobin su a cikin jihar Benue. Yan tibabe suna yan ta'addansu wanda za su je su farmiki shi a kai a daji su kashe na kashewa su kwashe. Yawanci abin da yake faruwa da Fulani yawancin su rama ko ne a nan Deno Central. Kuma kowa ya san jihar Benue akwai rikice-rikice tsakanin su suye su tsakanin tibi da tibi.
3: Yanzu haka ma dai akwai dubban mutane da tashi-tashin hankula ya raba su da mahallansu tsakanin jihohin Arewa maso tsakiya. Abdullahi Maida Kurgui, TW Hausa daga Jos, Nigeria.
1: Yayin da jihar Benue da sauran jihohin yankin Arewa ta tsakiya suke ci gaba da fuskantar matsalolin tsaro, lamarin da ya jawo hankalin gwamnati da hukumomin tsaro wajen neman sabbin dabarun magance matsalar. To ko matakan da taron ya cimma zai yi tasiri? Don ƙarin haske kan wannan batu na tuntuɓi masanin harkokin tsaro Captain Sadiq Shehu mai ritaya, ga kuma hirarta mu da shi.
7: Wato shi maganan kafa sansani da aka yi a jihar Benue kin san yana cikin tsarin da wannan shugaban kasan ya kawo lokacin da ina jin kamar wata ɗaya ko wata biyu baya aka tashi aka ce za a ƙara rundunonin sojan ƙasa wanda yake da guda takwas ne za a ƙara guda hudu. To aka zuwa ga shi wannan na makoɗin yana cikin a cikin hudun da ake so a kafa ko an kafa zance. In kuma kin kula bayan an yi wannan ba a yi wata ɗaya ba kuma sai gwamnati ce ta kafa wani kwamiti wanda zai duba shin menene sojojin Najeriya suke so ta zai kawo tsaro. To kin ga wato kaman abinda Turawa suke cewa an sa sirji a gaban doki. Kamata ya yi shi wannan kwamitin ɗin da aka ce ya tabbatar cewa me sojoji suke so. Sannan a wannan shi wannan rahoton wannan kwamiti shi ne zai tabbatar za a ƙara rundunoni takwas ne, kai za a ƙara 12 ne ma, kai za a ƙara 20 ne, a'a za a ƙara guda ɗaya ne. Saboda me abinda muke cewa shi ne maganar gaskiya shi ne rundunonin takwas da suke ƙasar ɗin kafa a ce za a ƙara kuɗin nan ba su da isassun mutane, ba su da isassun kayan aiki. Shi yasa kuma za ka ga kowane lokaci faɗa ne da ake da bandit, faɗa ne ake da 'yan Boko Haram, yau sun a ci nasara ko ba za a ci nasara ba. So me ya kawo wannan? Sojoji ba su isa ba, bayan sojoji ba su isa ba, kayan aiki bai isa ba.
1: To idan muka duba masu ruwa da tsakifa ta ɓangaren su hukumomin tsaro da su ma kansu wato shugabannin ƙungiyoyi kamar yankin Benue yawanci faɗa ne na makiyaya da kuma manoma, ta yaya kake ganin idan aka yi gamayya za a ɗauki matakin da suka dace domin kawo ƙarshen wannan matsalar?
7: To na yi magana akan cewa sojoji da 'yan sanda sauransu ba su da isassun kayan aiki. Na yi magana akan cewa buɗe rundunar ba ta da wannan kayan a banza ne, amma kuma kin taso da wani magana. wato fada da ake a Benue da wasu wurare a fakani da zaki ce ko na makiyaya da masu noma ko kuma a ce na kabilu ko a ce na addini. Maganan gaskiya zan faɗa duka waɗannan akwai su a cikin faɗan da ake a Benue. To kuma mutane ne da Allah ya kawo su wuri ɗaya su zauna. Faɗa ne da za a ce wai tsakanin 'yan gari da baƙi kamar yadda ake faɗa. To abin da ke so sani kuma ko ka ƙara sojoji da 'yan sanda yawa idan su makwabci da makwabci ba su yadda za su zama lafiya ba, saboda ba za ka isa soja kowane ɗaya a ƙofar gida ba. So idan su mutanen da suke zaune a wurin nan ba su yadda za su zauna zaman lafiya ba, to kin ga za a samu tashin hankali. Yanzu related to this one, kin ga ai ana maganan gwamnati ta kawo tana ganin to tunda ana faɗa da makiyaya da masu abin nan, to su makiyayan da ake cewa suna shiga gona ai musu wurin da za su tsaya mana kan shiga gona. Amma me muka gani sai wasu ƙungiyoyi suka fito suka ce su a tafau su kada a sa musu wannan wurin kiwon Fulani. To kin ga abin yana hannun mutane duk da akwai karancin sojoji da karancin kayan aiki.
1: Ta yaya za a cire batutuwan siyasa a matsalar tsaro da ta'addabi yankin Arewa maso tsakiya?
7: Alhamdulillah sai a rabu shi sha'anin tsaro da sha'anin siyasa. A kowane fanni na adam, ko ka ce tsaro ne, ko ka ce koyarwa ne, ko ka ce kimiyya ne, akwai masana. To mu gaskiya a Najeriya wannan magana ta masana shine ba ma dauka shi da muhimmanci. Kina zo na kasan Turai ne, in kana son yau kar a America ko a manyan kasashe da suka nisa, in kana nema kai maganar maciji, akwai mutane da za a ce maka wannan mutum masani ne akan sha'anin maciji, ka je ka kawo shi kuma zai zo na maka masantu. A Najeriya ba haka ake yi ba. Sai a ce matsalar tsaro, ana so a magana matsalar tsaro sai a je a tare 'yan siyasa ko wanda bai da masani akan siyasa, a je a taru kawai dai a ɗauki hoto a cashayi a sa a TV. Kamar yadda na ce irin wannan taron masana za a nema wanda za su faɗe shi da baƙinta da ɗacinta. Abin da suka yi of course su ba su da power su zarta su, sai su kuma su ba 'yan siyasa wanda suke da madafin iko don sun ga dama su aiki da shi. Amma ka je ka yi taro ka taro mutane kawai kamar ana ajo.
1: Masana harkokin tsaro kenan a tarayyar Najeriya, Captain Sadiq Shehu mai retire, kuma ƙarshen jikon rahoton namu kenan. Madalla ana a Niger kuwa ana ci gaba da fuskantar rashin tabbas bayan rahotannin wani yunkurin kifar da gwamnatin sojin ƙasar, ko da yake hukumomi sun ce an shawo kan lamarin yayin da ake ci gaba da bincike da ɗaukar matakan tsaro. Lamarin ya kuma jawo martani daga Najeriya wadda ke muhimmiyar rawa a harkokin tsaro da siyasar yankin Sahel. To ko me wannan martani ke nufi ga makomar dangantakar ƙasashen biyu? Wakilinmu daga Abuja Ubala Musa na da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya haɗa mana.
8: Wani faifan bidiyo da cikinsa ake nuna kurarar sojan tarayyar Najeriya zuwa ƙasar Niger ke neman ƙara matsayi hazan dangantakar tarayyar Najeriya da yautar Niger ɗin. Abin kuma da ya tilastawa ma'aikatar harkokin wajen Najeriya fidda wata sanarwa da cikinta take karanta hannu da kafa ta Abuja a yunkurin kifar da gwamnatin mulkin sojan ta yamai. Abuja dai ta ce ba wani sojan Najeriya da ya je Niger domin juyin mulki, sannan kuma ƙasar ba ta goyon bayan duk wani sauyin da ya saba da ƙa'ida da ma dokokin ECOWAS. Saboda hayaniyar da ke a tsakanin ƙasashen guda biyu bayan yunkurin juyin mulkin dai na ƙara fitowa fili da irin ƙara rabuwar da ke a tsakanin makwabta na ƙasashen guda biyu. An dai ya ɗauki shekaru guda uku ana kallon kallo, abin kuma da ya kai ga ƙirga asarar da ke da girman gaske a cikin ciniki da ƙila zumunci na ƙasashen. Kafin juyin mulkin na shekara ta 2023 da ya alga misali, Najeriya da yawata ta Nijar sun cinikin da ya kai dala Amurka miliyan 223 a shekara ta 2022. Farfesa Usman Muhammad na zaman ƙwararre a cikin gamayyar ECOWAS.
9: Ga ƙwararren shugaban ƙasa wanda ya salluga na diplomasiya zai iya jawo Nijar kusa kuma a ta samun nasara tsakaninsu. Asalin ma abin da ya ɓata wannan tafiya shine a ECOWAS da aka yi ma Nijar karan tsaye. Yunkurin kifar da gwamnati a Nijar ba namu bane, dangantaka ne na ƙud da ƙud, wanda kuma da abin da ya shafe su idan ibtila'i ne dole ne mu tausaya musu a kai hannun ɗauki. Mu ga shugaban ƙasar Nijar yana zuwa Najeriya da na Najeriya yana zuwa Nijar.
8: Kau da kai cikin neman sauƙi ko kuma tsayawa irin tagomin jaki. Tun dai ɗan takarar adawar ADC a cikin tarayyar Najeriya Atiku Abubakar ya ce yana shirin sake mai da ƙawancen da ke a tsakanin ƙasashen guda biyu in ya hau mulki. Abin kuma da ya samu goyon bayan shugaban mulkin sojan Nijar Abdulrahman Tchani. Dokar ECOWAS ta haramta duk wani mulkin da bai zo daidai da tsarin demokuraɗiyyar mane da ya ce ta kai ga ɗaure hannun tarayyar Najeriya zuwa juyin baya ga gwamnatin da ke a yamai ɗin. To sai dai kuma Tinubu Abuja ta ce fitar Nijar ɗin da ma raguwa na ƙasashe na ƙawancen Sahel ta raunata haɗin kan ECOWAS da ma jawo koma baya. Faisal Kabiru dai yana zama mataimakin karkacin jami'ar ADC ta Adawa.
10: Najeriya da Nijar babu yanda za a yi kace ka raba su, musamman mu da muka fito daga jihohin da suka yi iyaka da jamhuriyar Nijar. Mun san me muhimmancin jamhuriyar Nijar ga wannan yanki namu, mun san yanda ita wannan alaka take bunƙasa tattalin arziki da zaman lafiya na wannan yanki. Dan haka maganar ECOWAS ta hana ai babu wani ƙasa da tafi Najeriya a cikin ECOWAS, domin Najeriya ce take jagoranta wannan. Idan Najeriya ta zauna ta ce kai wannan matsalar ya kamata mu zauna mu kawo ƙarshen ta, domin mu Najeriya muna fuskantar barazanar matsalar tsaro, wanda yanzu haka mu ne ƙasa ta hudu a duniya da muka fi kowa fuskantar matsalar tsaro. So idan muka zauna muka haɗa kai gundun ƙasa, ina mai tabbatar maka da cewa koda matsalar tsaro ba ta bu ƙarshe a Najeriya.
8: Yanzu yanzun dai daga dukkanin alamu da kuci na ɓangarorin biyu dai na nuna alamun sauka daga doki na zuciyar da ke ta nuna alamu na zamiya da su a maimakon zuwa gidan mun tsira. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: Har yanzu dai muna Nijar ɗin ne da makwabciyarta jamhuriyar Benin. A jamhuriyar Nijar, 'yan kasuwa ne ke nuna damuwarsu kan batun bude iyakokin kasar jamhuriyar Benin biyo bayan wasu sabbin zarge-zarge da suka taso tsakanin kasashen biyu sakamakon wani boran soji a makon jiya a Nijar ɗin. Wakilinmu na jihar Tawa, Isu Mamman, ya duba mana wannan batu, ga kuma rahoton da ya aiko mana.
11: Jin kadan bayan wani boran da sojojin kasar ta Nijar suka yi ne, wanda kuma ya dauki wani sabon salo a makon da ya gabata, hukumomi na Nijar suka sake shigo da wasu sabbin zarge-zarge akan hukumomin kasar ta Benin. Wannan sabon nunin ya tsarrana zuwa ne kuma a daidai lokacin da kasashen biyu ke tattauna neman maslaha akan batun bude iyakokin kasashen biyu bayan wata ziyara da sabon shugaban kasar ta Benin ya yi a Nijar. Tuni dai wasu daga cikin 'yan kasuwar kasar ta Nijar ke ganin murna ta koma ciki la'akari da abin da kan iya biyo bayan zarge-zarge, a cewar Alhaji Abdulmalik Saleh Abira, shugaban kungiyar ƙananan 'yan kasuwar jihar Tawa.
12: Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saboda dai murna kam ta koma ciki, kowa na ta hata buɗa iyaka ga ta kuma ga wanga al'amari ya faru. To sai dai mu mai da al'amura nan ga Allah, Allah shi nema mana mafita, tunda wanga zarge-zarge gaskiya akwai matsala. In ka zarge mutum zargin da kai mai ba gaskiya na ba, kaga ba ai hada mai ido. In kuma ka zargi mutum nan da ka zarga in gaskiya ne, kaga matsala. In ma yaki yarda da zargin da kake mai, kaga matsala. Kenan al'amarin mu babu abinda zamu yi, illa kawai mu roki Allah shi ne mamuna mafita.
11: Ga Alhaji Hashimu Muhammadu, wani dan kasuwar yankin Kwanni dake Safa da Marwa yanzu haka tsakanin kasashen biyu, yace suna tattare da kalubale a yanayin kasuwancin da suke yi yayin da suke dakon ganin an kai ga bude iyakar.
13: Wanga hayaniya da tattaso kusan sai in ce murna ta koma ciki, saboda dai duk ɗan kasuwa na Nijar inda a guri na yi a buɗe muna gadan Malabil. To muna jira a buɗe muna ƙura ta taso da baya, saboda shi ɗan kasuwa shi dai gadan nan ta Malabil a buɗe ta, ba mulki mu kai ba mu 'yan kasuwa. Mu dai abinda a mulkin mu kasuwanci, hanyoyi da muka bi ta Najeriya wallahi 'yan kasuwa na samun kalubale. To ka gani kusan sai in ce su mamman murna ta koma ciki, mu dai abinda muka so gwamnati shi shirya da Benin.
11: To sai dai kuma a lokacin da yake tsokaci akan batun, Alhaji Abdul Wahab Abdul Nasir, wani dan Nijar da ke da zama a kasar ta Benin, ta wayar talho yace su kan suna sa ran al'amuran su samu daidaito nan ba da jimawa ba, duk kuwa da wannan sabuwar dambarwar da ta kunno kai.
14: To mun gare mu ba mu ci murna ta koma ciki, saboda insha Allah da yan ganin tattauna sai dai abinda ya ci gaba, kuma muna cikin shekara uku ko ba wasa bane, da babu wani abu dai wanda ya sake dangane da al'umma na abin da ya shahi zamantakiya da sauransu. Don saboda kullum dai magana ma buɗe da ake yi gada ce aure, don mu gare mu gada ma ba ta buɗe, don fasaje waje 25 akwai, amma abin da yake sauki ga mutane a buɗe gada da mutane za su wuce transit ya komo normal, saboda ya iso mamman duk abin da ake sai an bi ta Najeriya a shiga Nijar, kaga har yanzu dai ya dali bai kare ba. Kowace rana za a samu biskit ta kai 30 wadda za a ƙetaro a cikin ruwa, da za su biyo a cikin ruwan nan su ciki zo Benin. Don ko har yanzu dai talaka suna ta ma kullum mu waɗanda abubuwa muna neman radar Allah sa a ce wannan abubuwan sun kare a buɗe, ai akwai ita ta yadda ya kamata.
11: To amma kuma duk da hakan kungiyoyin 'yan kasuwar na kira ga hukumomin na Nijar don ganin an kai ga warware duk wani saɓani da ke tsakanin kasashen biyu, cewar Alhaji Abdulmalik Saleh Abira.
12: Kira da su hukumomi namu su tsaya su dubi kanunsu da kansu, tunda matsala ta taso ta cikin gida yanzu ta faru ta kai ga wanga zarge-zarge. Ina wanga kira na gare su hukumomi.
11: Isu Mamman, DW Hausa daga birnin Tawa, jamhuriyar Nijar.
1: To idan muka je wato gini Conakry kuwa a wannan rana 5 ga watan Satumban wannan shekara ta 2026 ne ake cika shekaru 5 da sojoji suka hambarar da gwamnatin tsohon shugaban kasar Gini Alpha Conde karkashin jagorancin shugaban kasar na yanzu Mamadi Dumboya. A birnin Conakry magoya bayan gwamnati da masu fafutuka na farar hula da na ra'ayi daban-daban kan yadda ake tafiyar da kasar. Yakuba Umar Mai Gizawa na da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya hada mana.
15: Shekaru 5 kenan da shugaba Mamadi Dumbuya ya hauka daga mulki a kasar Gini. Shugaban ya zo kan kujerar ne a shekarar 2021 tare da alƙawarin gudanar da gajeren zango na riƙon ƙwarya da kuma barin office ba tare da tsayawa takara a kowane zabe ba. Sai dai da tafiya ta tafiya bayan ya dandana dadin mulki shugaban ya kai kansa matsayin janar da gana kanar da yake a baya a rantsar da Mamadi Dumbuya a matsayin shugaban kasa ne a ranar 17 ga watan Janairun 2026 bayan da ya nasara samun kaso 86.72 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a zaben shugaban kasar da aka yi a watan Disamba 2025 a hukumance zaben da ya gudana ƴan watanni bayan amincewa da sabon kundin tsarin mulkin kasar da ya bashi damar tsayawa takara. Alseni Seku Bangura shine yayi wa shugaba Mamadi Dumbuya daraktan yakin neman zabe a yanki na musamman na Conakry a lokacin zaben shugaban kasar. Ya kuma bayyana cewa a halin yanzu demokradiya ta zauna da kafuwanta a kasar ta Gine Conakry.
16: Referendum constitutionnel.
15: Yace karkashin jagorancin sa Gine ta gudanar da zabuka masu muhimmanci da dama. Zaben raba gardama na kundin tsarin mulki, zaben shugaban kasa, zabukan ƴan majalisar dokoki da na ƙananan hukumomi. Haka kuma tsarin zai ci gaba da gudana tare da zabukan jihohi da na ƴan majalisar dattijai. Shirye waɗannan zabuka daban-daban ya ba wa ƙasar mu damar juya shafin mulkin riƙon ƙwarya da komawa kan hanyar tsarin da doka ta ce da kuma tafiyar da hukumomin gwamnati yadda ya dace. A fagen siyasar ƙasar an samu wasu sauye-sauye cikin shekaru 5 da suka gabata waɗanda da alama wasu ke ganin cewa sun sabawa ƙa'idojin demokradiyya. Ibrahima Balayya Jallo wani dan fafutukar farar hula ne a Gini.
17: Kuna assist progressive.
15: Yace ya sannan a hankali muna fuskantar bacewar jam'iyyun siyasa da zan kira cewa sun zama tarihi irin su RPG da EFDG. An cire manyan jam'iyyu daga fagen siyasa yayin da demokradiyya ta ba wa kowa ƴancin shiga a dama da shi. Daga ƙarshe mun ga fitarwa wasu ƙananan jam'iyyu da suka kasance a baya sosai a da kuma ba zato ba tsammani kwance tashi suka samu kansu a cikin na gaba-gaba a fagen siyasar. Tsohuwar gwamnatin riƙon ƙwarya ta mulkin soja da ta gabata da kuma gwamnati mai ci a halin yanzu dukkansu ƙarƙashin jagorancin Mamadi Dumbuya sun jefa ƴanci da walwala al'ummar ƙasar cikin halin rashin tabbas. Inji Ibrahima Balayya Jallo ɗan fafutukar farar hula a ƙasar.
17: Yace
15: kawai sai ɓata ƴan fafutukar farar hula da ma ƴan siyasa muna ta rasa kafafen watsa labarai. Akwai huce gona da iri da ƙuntatawa kuma akwai shafafu da mai a cikin hukumar Ashaase wato babbar hukumar da ke kula da sadarwa ta ƙasa wacce kodayaushe ke sanya amfani da ƙarfi a sahun gaba. Duk wannan ba zai haifar da ɗamin ido ga ƙasar mu ba. Ina ganin Prime Minister wanda shine jagoran tattaunawa ƴan ƙasa da siyasa ya kamata ya gayyaci ƴan farar hula da ƴan siyasar su yi magana don ganin an ciyar da abubuwa gaba. Kabine Fofana manazarcin siyasa ya ce a fannin diplomasiya Gine ta yi nasarar ci gaba da rike matsaya mai kyau tare da abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa sabanin wasu ƙasashen yankin Sahel waɗanda suka fito fili suka sanar da katse dangantakar su da Faransa tsohuwar wacce ta yi musu mulkin mallaka. A baya-bayan nan dai gwamnatin Mamadi Dumbuya na fuskantar matsin lamba daga wasu ƙungiyoyin farar hula da na kare haƙƙin bil'adama na ciki da wajen ƙasar waɗanda ke zarginta da batar da wasu ƴan adawa da ma fitattun ƴan jarida da ƴan fafutukar farar hula.
1: Rahoton Yakuba Umaru Mai Gizawa kenan. Yanzu kuma ga Aliyu Abdullahi Imam da labarin wasanni.
18: A fagen gasar NFL Los Angeles Rams da San Francisco 49ers za su buga wasan farko na kakar NFL a filin wasan cricket na birnin Melbourne wato Melbourne Cricket Ground a ranar 11 ga watan Satumba. Kungiyar ta 49ers ta riga ta isa birnin domin kammala shirye-shiryenta yayin da kungiyar Rams ke kan hanyarsu sa'o'i 24 kafin fara gasar. An dai gudanar da manyan gyare-gyare a filayen wasannin domin tabbatar da gasa mafi ƙayatarwa a fagen NFL. A gasar US Open, Alexander Zverev ya doke Quentin Halis a wasan 5 sets wanda daga bisani zai fuskanci Alejandro Tabilo a zagaye na uku. Naomi Osaka ta kira ga mutunta al'adun wasan biyo bayan kalubalen da ta fuskanta da suka janyo mata koma baya a wasanninta. Serena da Venus Williams sun sake hadewa a wasan the doubles bayan shekaru hudu, yayin da Gail Monfils ya bankwana da Grand Slam na karshe bayan ya sha kai a hannun Lena Tien. A wasannin kwallon kwando tana aka fara gasar cin kofin duniya ta mata, wato FIBA World Cup a yau ranar Juma'a, inda Amurka ke shirin lashe kofin a karo na biyar a jere. Aja Williams ta janye daga gasar kwanaki kadan kafin farawa saboda dalilai na lafiya, lamarin da ya baiwa sauran kasashen wata dama saboda rashin samun mai irin kwarewar ta a gasar. A gasar NBA, an kammala sayar da hannun jarin kungiyar Seattle Seahawks zuwa ga iyalan Hustler kan farashin dala biliyan 9.612, farashin da ya zama mafi tsada da daraja a tarihin cinikayyar wata kungiyar wasa ta NBA. Houston Rockets ta sanar da tsawaita kwantiragin Amin Thompson mai daraja dala miliyan 208, inda Arizona Cardinals ta kulle yarjejeniyar tsawaita kwantiragin Michael Wilson mai daraja dala miliyan 75. Tsohon dan wasan NBA Enes Kanter Freedom ya shigar da kara a kotu bayan da aka cire shi daga wani wasan NWBA sakamakon rikici da Natasha Cloud ta Chicago Sky, inda yake zargin an take masa haƙƙinsa. A bangaren NFL, alkalin kotun Louisiana ya bayar da umarnin dakatarwa na wucin gadi wanda zai baiwa LSU damar amfani da tsoffin 'yan wasan NFL Daquan Wright da Xavier Harris. A wasannin cricket, captain ɗin T20 na Sri Lanka Kusal Mendis zai janye daga fafatawa a jerin wasanni na T20 da Ingila sakamakon raunin da ya samu da ke da alaka da jijiya, inda Charles Asalanka zai jagoranci kungiyar a madadinsa. Zadai a fara jerin wasannin ne na T20 a ranar 15 ga watan Satumba a Southampton, sai wanda zai a birnin Cardiff da birnin Manchester, sai kuma jerin wasannin ODI da zai biyo bayansa daga ranar 22 ga watan Satumba. A wasannin kwallon kafa, ana dab da fara gasar cin kofin duniya ta mata 'yan kasar shekaru 20 a Katowice na Poland. A gobe Asabar za a bude gasar da wasanni tsakanin Poland da Argentina, sai kuma Mexico da Benin. Har yanzu dai babu tabbacin halittar shugaban FIFA Gianni Infantino wajen wasannin bayan rikicin shirin sayar da hannun jari a kofin duniya wanda ya soke a watan Yuli, inda yake ci gaba da fuskantar kiraye-kirayen yayin murabus daga kujerarsa, yayin da shi kuma yake neman karin wa'adi a shekarar 2027. A gasar Premier League ta Ingila, a yau idan an jima kaɗan, Ipswich Town za ta karɓi bakuncin Liverpool FC, inda a gobe Asabar Newcastle United tana gida a karawarsu da Bournemouth, sai kuma kungiyar Manchester City da za ta kara da Coventry City a filin wasa na Etihad. Nottingham Forest za ta fafata da Tottenham Hotspur. A ranar Lahadi 6 ga watan Satumba, Everton za ta karɓi bakuncin Manchester United, sai kuma kungiyar Arsenal da za ta gwada kwanjinta da Chelsea Xabi Alonso da yamma a filin wasa na Emirates. A gasar Bundesliga, a yau idan an jima kaɗan, kungiyar Stuttgart za ta karɓi bakuncin FC Cologne. A gobe Asabar 5 ga watan Satumba, Bayer Leverkusen za ta fafata da FC Union Berlin. Kungiyar Werder Bremen za ta fafata ne da RB Leipzig, sai Schalke 04 da za ta karɓi bakuncin yayi babba Bayern Munich da yamma a filin Veltins Arena. Kar ku manta, kamar yadda aka saba, gobe idan Allah ya kai mu, ku kasance da DW, inda abokan aiki za su kawo muku wasan Bundesliga kai tsaye tsakanin TS Hoffenheim da Borussia Dortmund. Sai a yi saurare lafiya.
1: A gaida Aliyu Abdullahi Imam.
2: DW ra'ayin malamai.
16: Shugaban hukumar FIFA Gianni Infantino ya ba sahun wasu daga cikin magabatansa na kasa cikawa da imani wajen kasa tsira da mutunci a duniyar kwallon kafa. Sepp Blatter na FIFA, Michel Platini na UEFA, Issa Hayatou na CAF, Ibrahim Gusau na NFF na daga cikin shugabannin hukumomin kwallon kafa da suka kasa lashe kwalamarsu wajen karɓar na goro. Me ya rage wa Infantino a daidai lokacin da kujerarsa ke tangal-tangal? Shin alakarsa da Trump ce ta goga masa bagen jini? Shin zai iya kai bantansa yayin da hukumomi irin su UEFA ke daga masa jankati? Ku kasance da mu a cikin shirinmu na ra'ayin malamai na wannan mako.
1: Da fatan za a kasance da mu domin jin cikakken shirin. Yanzu kuma sai shirye-shiryenmu, za mu fara ne da shirin darasin rayuwa. Ai saurare lafiya.
2: DW darasin rayuwa. Masu sauraro, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin darasin rayuwa na wannan makon, wanda ke nazari kan irin darussan da mutane ke koya a al'amuransu na yau da kullum. Sunana Fauziya Dauda, kuma shirin na wannan lokacin zai yi duba ne akan wannan ɗabi'ar nan da masu yin ta ke son bari, amma kuma yana musu wahala, wato jarabtuwa da shan taba. Akalla mutane miliyan 7 ne ke mutuwa a duk shekara sakamakon illar zukar taba, a cewar alkalmar hukumar lafiya ta duniya, wato WHO, yayin da waɗanda ba sa sha da suke kusa da masu ta'ammali da ita miliyan 1.6 ke cutuwa da ita a mataki na biyu. To sai dai duk da illar ta ga lafiyar dan adam, masu ta'ammali da ita na ci gaba da ninkaya wajen zukarta, abinda masana ke cewa sinadarin nicotine da ke cikin ta ba dabi'a yake koyarwa ba, har da sauya yadda kwakwalwa ke aiki. Za mu ji irin darasin rayuwa da waɗanda suka jarabtu da shan taba da ma waɗanda suka tuba suka koya. To madalla, alƙaliman WHO sun yi nuni da cewa fiye da mutane biliyan 1.2 ne ke ta'ammali da taba a duniya, kuma kashi 80 cikin 100 daga cikinsu na rayuwa ne a ƙasashen da ke tasowa ko kuma matalauta. Har wa yau a cikin rahotanta ta ce akalla mutane miliyan 100 ne ciki har da yara miliyan 15 suka jarabtu da shan taba sigari ta zamani da ake kira da vape. To amma me yasa duk da illar ta mutane ke ci gaba da jarabtuwa da shan ta, wato addiction a turanci, ta yaya za su iya baranta? To domin tattauna wannan batu a cikin shirin muna tare da Farfesa Mai Kana Madaki, masanin zamantakewa a Tarayyar Najeriya. To Farfesa, me ke haifar da jarabtuwa da shan taba duk da cewa mutane sun san illar ta ga lafiya?
19: Na farko dai, dan adam a yanayin yanda aka yi shi yakan iya tashi da wasu ɗabi'u da akasarin su ka iya cewa yana kwaikwayo ne, domin ya ga wasu suna yi shi ma ya yi ba tare da ya san illar waɗannan ɗabi'un ba. Na biyu, akwai lokacin da ɗan adam yake yana so ya ga ya ji wannan abin ya yake, in an sha ya ake ji. Za ki fahimci cewa akasarin waɗanda suke shan taba sun fara shan taba saboda wani yanayi da ya jawo a lokacin da suna ƙanana suka zama exposed to wani abu da ya ja hankalinsu kan shanta. Da yawa matasa ko yara ƙanana da suka fara shan taba sigari ba san illar da za ta haifar musu a gaba ba.
2: To amma Farfesa, a ganinka wasu matakai ne ya kamata a ce iyaye sun bi wajen gano matashin ɗansu watakila ya fada cikin wannan harka ta zukar hayaƙi domin su farga da wuri?
19: Babu wasu dukunan shekaru da za ka ce ai daga nan ya kamata na fara kula da ‘ya’yana don ina gudun kada su fada wata ɓarna ko wata ɗabi'a mara kyau wata ka iya bayuwa da shan taba sigari. Ka sa ido ne tun lokacin da ɗa ya fara tashi, amma bisa bincike akasarin yara da suka fara shan taba sigari a al'umma irin tamu yakan fara da shekaru 7, 8, 9, 10 har zuwa 12. So kuma idan kika kalli waɗannan shekaru ne na sa ido na tarbiyya da kuma bibiya.
2: Masu shan taba suna cewa akwai wani shauki da suke samu da wani kwanciyar hankali idan suka zuki taba sigari. To shin hakan yana da alaka da rashin son barinta duk da cewa wasu daga cikinsu suna kokari su ga cewa sun barta?
19: Ɗaya daga cikin manyan dalilan da yasa idan mutum ya daɗe ya jarabtu da shan taba sigari yake kasa rabuwa da ita shine jikinsa, yanayin jikinsa da body system din da kwakwalwar da tunanin da hankalin gaba ɗaya ya tattara ya koma sai na sha zan ji daɗi, ya kuma ɗauki wannan ya gina ya ɗaga ya cabe ya kuma riƙe. Akan iya rabuwa da ita, matakai ne ake bi kuma a rabu da ita, kuma za a rabu da ita.
2: To Farfesa, kafin shirin ya dora za mu je ga wakilinmu Mubarak Sabayaro da ke jihar Adamawa, wanda ya hada mana rahoto akan wannan batu, ya kuma jiyo mana irin darussan rayuwa da masu shan taba suka koya.
20: Alƙaluman Hukumar Lafiya ta Duniya WHO sun yi nuni da cewa kusan kashi 3.9 cikin 100 da mutane a Najeriya, wato sama da mutane miliyan 3.1 na shan taba sigari. Azanta da muka yi da wani mai shan taba sigarin a birnin Ewola wadda ba bukaci na ambaci sunan shi ba, ya ce ya fara shan hayaki ne tun yana ƙuriciya kusan shekaru 30 a yanzu saboda tasirin abokai. Ya ƙara da cewa duk da ya san illar da ke ciki ga lafiyar ɗan adam, amma jarabar da ke cikin taba sigarin yasa har yanzu ya kasa dainawa.
21: Abu ne kayan jaraba, in gari ya waye sai na sha ta kafin jin daɗin jikina.
0: don a rana ina kashe kusan 800 a sigari. Sigari ba wani abu mai daɗi ba ne, balle a ce kawai jarabanta ne kawai. Don yanzu ko aiki nake yi, ina iya bar aiki in kashe naira 200 in tafi in je nema kara ɗaya kawai ma. Akwai darasin da na ɗauka. Aboki nan da na kalla, sigari ne aka ce ya kashe shi, don numfashi ma ba ya yi.
20: A wani abu da ba sabon ba, wasu al'umma karamar hukumar Gira ta jihar Adamawa sun shirya biki ga wani dattijo da ya ban kwana da shan taba sigari. Malam Isa Umar, wadda shi ne ya daina shan taba sigarin saboda darasin rayuwa da ya samu, ga abin da yake faɗi.
21: Ya ba sigari ina da shekara 35 da fara shan. Inda ya jira ina muna cikin kiwo, lokacin da muna yarantaka muna kiwo irin su awaki, to manyanmu za su aike mu, ka karɓo mun kaza, karɓo mun kaza. To ni ma sai na ga yayana yana sha, sai ni ma na shiga sha. Shi ne yanzu Allah ya zo ya kawo dalili, abokanai na suka ce gina sunan gwamnati to ba damuwa.
20: Masana kiwon lafiya dai sun ce shan taba sigari ko kuwa kowane irin nau'in hayaki na daga cikin manyan abubuwa da ke haddasa cutukan zuciya, huhu da hawan jini, da ma wasu nau'ukan jinya. Dr. Rilwan Holma, wani likita ne a birnin Yola.
22: Irin wannan idan mutum ya yi amfani da shi, yawanci ya fi kosin ɗin cututtuka da ya shafi hanyoyin numfashi ne, ya fi disturbing ɗin lungs. Misali sigari ko tabar wiwi suna da chances ɗin samun lungs cancer sosai, kansan fufu kenan. Daga nan hawan jini zai iya samuwa. To daga nan sai za su iya samun heart failure haka ko cardiac failure, wanda suna bukatan wasu taimako kamin su iya su dinga numfashi. Kuma sannan irin waɗannan suna da chances na samun TB, aka ga suna tarin fuka.
20: Masu ta'ammali da taba sigari ko kuwa hayaki na cewa barin shi ba abu ne mai sauki ba, amma masana na cewa mutum na iya nisantar shi a hankali har zuwa barin shi baki ɗaya.
2: To a gaida Mubarak Sabo Yaro, farfesa, idan na dawo gare ka, wasu irin hanyoyi ne ya kamata a ce mai shan taba ya bi wajen ganin cewa ya rabu da wannan jaraba?
23: Wanda yake shan taba sigari, shan taba sigari kuma yanzu ya fara, hanya ta farko kawai yanke hukunci ya daina ta. Sai ka ɗauki matakai, abokanka da kuke zama ku sha da su, sai ka yi baya-baya da su, domin har za ka ji cikin za ka ci gaba da sha. Shi ma inda kake sai ka rage zuwa inda kake zuwa ka sha. Wannan ga wanda ya fara sha. Wanda ya daɗe yana sha, shi kuma mai mafitarsa. To shi kuma kullum muna faɗa issue ne treatment, sai an yi treatment ɗinka. Ba lokaci guda za ka ci za ka yi withdrawing ba, because akan iya samun matsala kana withdrawing saboda jikinka gaba ɗaya ya saba da ita, wata matsala na iya zuwa maka. Sai kai gira abin da muke kira gradual process. A rana kwali nawa kake sha? Biyu. Ka rage zuwa ɗaya da rabi, mana hankali a hankali. Ta dawo kwali ɗaya, sai ya dawo rabin kwali, sai ya dawo tsinke goma. To kuma maganar da shawarar dan baya ta ƙarshe, hanya shine a je abu ne mu shawarar likitoci wanda suke da ruwa da tsaki ko masaniya kan daina shan taba sigari.
2: To muna godiya Farfesa Mai Kano. Yanzu kuma sai sashin nan na labari na.
24: Lokacin da nake ta'ammali da abin, ba da man tafi nema lokacin da nake shan abin nan ya kashe min jiki. Sannan kuma duk wanda da ya zo kalle ni ina shan abin yana gani na kamar mara mutunci, ba ma kama mama ba da mutunci a idanunsa. To babban darasin nan ɗauka a ciki yana. Sannan jan hankalin da zan yi wa matasa shine gaskiya su guji shan shisha. Shan shisha ba abu ne mai kyau, yana cutar da mutum fiye da yanda yake tunani. Sannan kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake saka matasa a yanzu sace-sace da neman mata da zinace-zinace.
2: To masu sauraro, da haka kuma zan yi sallama da ku a cikin shirin darasin rayuwa na wannan lokacin a madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammala ya zo gare ku, musamman ma wakilinmu na jihar Adamawa Mubarak Sabo Yaro. Sunana Fauziya Dauda, da na gabatar da shirin nake cewa mu kasance lafiya da alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
1: Madalla, ga kuma shirin lafiya jari da fatan zai ƙayatar da ku.
25: DW Lafiya Jari.
20: A Najeriya, masana a fannin ƙwayoyin halittar ɗan Adam da ƙwararrun likitoci sun bayyana cewa binciken kimiyya ya tabbatar da cewa yara da dama ne ke gadon wasu cutuka da suke ɗauka daga iyayensu da kakanni ta hanyar ƙwayoyin halitta, a sakamakon da ya rashin bincike kamin aure, lamarin da ke shafar lafiyarsu tun daga haihuwa ko kuma ya fara bayyana yayin da suka fara girma.
3: abun kuma da ke zama wata babbar barazana ga makomar lafiyar waɗannan ƙananan yara da ake haifa a cikin wannan yanayi. Shirin lafiya jari na wannan lokacin wanda ni Ibrahim Yakubu daga nan Kaduna zai jagoranci gabatarwa zai duba tasirin waɗannan cututtukan gado da kuma irin matakan da suka cancanta ma'aurata su ɗauka domin kaucewa haihuwar ƴaƴan da ke tasowa da cututtukan gado daga iyayensu.

0: To madalla cututtukan gado daban-daban ne da ya kananan yara a Najeriya da sauran kasashen nahiyar Afirka ke fama da su kamar yadda rahotanni suka nunar a sanadiyar kaurecewa yin dukkanin gwaje-gwaje da sauran binciken da suka cancanta a gudanar a tsakanin ma'aurata kamin aure lamarin da ke janyo hayayyafar kananan yara masu fama da cututtuka iri-iri da suke yi gado daga kakanninsu kamar dai yadda Dr. Usman Sadiq Yalwa shugaban asibitin musulmi dake a garin Tudun Wada Kaduna Najeriya ke cewa
1: sickle cell disease yana ɗaya daga cikin na farko wanda akan iya yaro kan iya daukar sa daga jikin iyaye muna fa akan iya haifan yaro da shi ya gade shi tsakanin mamansa ko babansa ko kakan ma eh ko kakan ya ɗaya daga cikin da ke daukar su a jikin jinin iyaye kenan wanda in ba test ba in misali namiji zai aure to ya kamata ya san me genotype din matar shi dan akan samu daga genotype ne kaman ciwon sanyi kaman arthritis shi da wahalan sa gwajin sa na da wahala kafin a gane shi amma dai akan so a yi rheumatoid factor ko abin nan oda test dai kamata a gane cewa akwai ko kuma a bincika a history na family sannan kuma akwai wani ciwon ido da ake gadon sa kaman night blindness bayan wannan kuma akwai ciwon siga shi ma ana gadon sa aka samu ko dangin da aka kusan kowane da ciwon siga amma yakan bayyana a wani gaba na wani shekaru dan hawan jini ma haka hawan jini ma ana gadon sa shi ma ana samun sa a dangi akwai dangin da ma aka samu sun gada ana samu a cikin kaman cells din su akwai wanda yake kawo hawan jini misali
0: shin ko menene alamomin waɗannan ƙwayoyin halittar Dr. Usman Sadiq Yalwa ya ƙara bayar da haske
1: to na farko da alamomin shine kamar shi na a ciwon sickle cell disease za a haifi yaro kaga hannun shi na kumburi kuma yaro zai kai zazzabi kuma yaro za ga bai da kuzari kashi ma za ga yaro na yawan kwanciya ana kai shi asibiti na yawan zazzabi har sai ga mabi ana ƙara mishi jini kamar shi kuma na arthritis din shi kuma yadda ake ganewa shine za a haifi yaro shi kuma da kumburin kamar kumburin fuska kumburin hannu da kafa duka bambancin sa da shi na arthritis bambancin sa da shi na sickle kenan eh to shi kuma wancan na blindness shi kuma gaskiya sai an je asibiti an gwada akan gane ganin kallon yaro sannan akwai wani ciwo kuma da ake gadon sa shi ma kaman na kwakwalwa akwai iyaye masu da zaka sanata kaman tabin hankali gaskiya ana gadon tabin hankali
0: to a cewar masana dai waɗannan cutuka na faruwa ne idan aka samu sauyi ko matsala a cikin ƙwayoyin halittar da yaro ya gada daga mahaifinsa ko kuma mahaifiyarsa wasu daga cikin cututtukan kan kasance masu tsanani yayin da wasu kuma akan iya sarrafa su idan an gano su da wuri-wuri masana sun ce abin da ya kamata al'umma sani shine akwai cututtukan gado masu yawa a duniya a ciki har da nau'yoyin jini wato hemophilia disease da wasu nau'ikan makanta da kurma na gado inda suka ce waɗannan cututtukan na iya shafar girma da bunƙasar yaro da karatunsa da kuma rayuwarsa gabaki ɗaya kamar da yadda wani ƙwararre daga cibiyar masu fama da ciwon yayyoyin jini a Najeriya Comrade Adam Idris wanda shi ma ke ɗauke da ƙwayar cutar ke cewa
2: ɗa namiji yakan gada ga uwarsa sannan kuma ita uwa tana gada ne ita ma daga mahaifinta don lalura ne wanda ya bi dangi amma uwa ita gada take idan aka sami ta haifi ɗa to shi kuma ɗan sai gada daga gare ta akwai alamomi da dama wanda ake gane ita wannan lalura idan aka haifi yaro daga lokacin da yake jariri idan aka zo irin a al'adance akan ce za a yi ma yaro kaciya in aka yi kaciyan nan to daga kaciyan nan jini zai ta zuba to anan ne idan jini ya ta zuba wasu a al'adance sai kaji an ce an samu wanzami hannu ne ba haka bane in aka je asibiti akwai wani test da ake yi shine PTT test to daga nan ne ake gano hemophilia ne in ba a samu anan ba sai kuma idan ya fara famfara ya fara dan girma kenan idan ya je yana rarrafe ya je ya fadi ya buge baki to sai jini ya ta zuba in ba a samu anan ba to idan ya fara tasa ya fara miƙewa ya kai kimanin shekara 7 ko 10 to sai ya fara samun matsala ko gwiwa ko hannu a ga alamun guri ya kumbura
0: babu shakka dai kamar yadda masana fannin kiwon lafiya suka nunar akwai hatsarin gaske da ke tattare da waɗannan cutukan gado ga lafiyar yaran da ake haifa da su a cewar Dr. Usman Sadiq Yalwa
1: akwai gaskiya musamman shi na sickle cell din hadarin sa na farko dai shine yaro zai ta wahala zai ta kullun ana cikin jinya ana shan magani kuma an hadda ƙarin jini ko ƙarshe sukan developing ɗin kaga kafan yaro yayi ya kumbura ko ya fashe ma wani masai ga lankwashi ya karkace haka da sauransu yaro ba ya iya tafiya so binciken ya nuna ma cewa mafi yawanci masu sickle gaskiya ba suka wuce shekara 40 da dan wani abu ba suka mutu ne mafi yuncin su da ya ka samu da ya haura shekara 47 in akwai su ma ba su da yawa to kaga kuma akan so a samu dan ne dan ya girma a cikin muriyarsa shi kuma bangaren shi hawan jini illa sa da yawa suna da yawa na hunce na farko yakan taba ido yakan taba koda yakan taba hanta yakan taba zuciya siga ita ma haka nan siga yakan saka mutun ya kiba wanda za ka saka na kan kiban sannan takan saka mutun kullina cikin kasala da gajiya da rashin karfin jiki da yawan fitsari da yawan shan ruwa karshe ita din ma idan yayi nisa za ka samu takan taba ido takan taba koda dan da karshe sai ga takan samarwa mutun kaman in yaji ciwo kaga ciwon baya warkewa karshe sai ga an yanke yatsa ko an yanke hannu ko an yanke kafa
0: ta kowane bangare da ya kwararru a fannin binciken lafiyar halittar dan adam sun jaddada cewa gano cututtukan gado da wuri-wuri na taimakawa ainin wajen fara kulawa da magani cikin lokaci wanda kuma hakan ke rage hadarin matsalolin da cutar ke haifarwa inda kuma Dr. Yusuf Nadabo ke bayar da shawarwari kamar haka
3: akwai samun hadarin burkicewar garkuwar jiki na autoimmune diseases na sannan sai a zo a genetic counseling din nan yana da muhimmanci kwarai da gaske misalin haka zaka ce wannan yana da gajin yana da gadan asma musamman kasan irin asma yanda take akwai tana kama yara tana kama manya akwai gadan ta wannan to sai a duba a gani in aka samu yara sai a ga yaro yana tashi yana tari yana numfashi da kire na tingina ya hankali hankali sai ce to wannan fa sai an tashi tsaya kan shi wataƙila akwai ya gaji ciwon asma tunda shi ma ana iya samun gadan sa ko tsorata mutane da genetic counseling ba inda aka genetic counseling aka fahimci yanda ciwon yake to kaga wannan ba zai hana ma'aurata ba so sai ana iya aure akan wasu ka'idoji ana bincike a ga tun yaro yana cikin ciki ma za ga ana bincike a ga yake genetic counseling din kuma yana da kyau kuma yana taimakawa kwarai da gaske wajen rage wahalhalu
0: masana sun yi kira ga iyaye da ma'aurata da su rika bayar da muhimmanci ga gwaje-gwajen lafiya kamin aure da kuma neman shawarwarin kwararru domin gano ko akwai tarihin cututtukan gado a cikin iyalan a cewar Dr. Usman Sadiq Yalwa
1: gaskiya tun da Allah ka mun lokaci wanda yake akwai hanyoyin gwaje-gwaje idan za a yi aure yana da kyau dan uwa da muka lissafo su a tabbatar da su saboda mutum idan zai aure ya san cewa ga wanda ya aura kuma ga wanda zai rayuwa da ita ko kuma ga wanda za ta rayuwa da shi in akwai daukan matakai din abin baya bayyana da wuri misali ko kuma mai sikala ma yakan yafo halar da wanda ba a san da shi ba ko kuma wanda ba sa daukan mataki
0: a nasu bangaren da jami'an kiwon lafiya a Najeriya sun nuna da cewa dukkanin waɗannan shawarwarin da masana ƙwayoyin halitta suka bayar idan an yi amfani da su ta hanyoyin da suka cancanta za su taimaka wajen kare lafiyar al'ummomi da rage yawaitar wasu cututtukan gado.

masu sauraro duka-duka a nan shirin namu na wannan lokacin ya zo ƙarshe a madadin Ibrahim Yakubu daga nan Kaduna da sauran abokanan aiki na dake a can birnin Bonn na kasar Jamus ke muku fatan alheri a huta lafiya.

0: sa inda ya tunkare su ina kokarin caka musu ita. Wannan na faruwa kwanaki hudu bayan da ƴan sandan na New York suka harbe wata mata mai rike da wukaƙe biyu sakamakon yadda ta caka wa mutane biyu wukaƙen har ma ta kashe ɗaya daga ciki ɗayan kuma ya jikkata. To jami'an tsaron Amurka na kan hanyar su ta kai ziyara Ukraine don ganawa da shugaba Volodymyr Zelensky bayan fara yada zango a birnin Moscow na Rasha a kokarin lalubo hanyoyin kawo ƙarshen yakin Rasha da Ukraine da ya shafi shekaru huɗu na gwabzawa. Ƙarshen labaran kenan.
1: To ƙarshen shirin namu kenan gaba ɗaya na yau a madadin abokanan aiki musamman ma editan da ya tsara shirin kamar yadda kuka ji shi Abdulrahim Hassan tare da Abdul Karim Muhammad Abdul Karim da ya fassara ya karanto labaran duniya Fauziya Dauda ta karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku masu sauraron mu ne ce Rayjana Muniri Haya nake muku sallama ku kasance cikin koshin lafiya.
2: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa. Kwa kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.